ngasi akash phani le ne ichun jik tang in ngado chu chu ultun tang skarma sum chu songi so to kaseta ge thubstan paldan ne ozere dikrim sanajat

sangye chandan da si jesu juk khan kun la thangma sang khachan bo gome ka kyabdo bo girat kar. Ta is kyabdo jik met pa la cho shik chi jik cho na ya. Sangye chandan da si luk si cho la girche po alam ma girat chok shiya chen. Debo songba santa ni nga ta nam jik na go.

Da sangi charangi etat panang chene dekrim sana chats nga che akashwani line ejun jik tang ayin nga to chu chu urkya chong to ka cheta akashwani de line iskon la samachar prabhat yang te sting ne morning news sana chat

nga che akash fani le ne ejun jik tang in nga to chu chu usku tang skarmash chu son to ka sa ta chu chu usku tang pe chok pa phun chok ang chuk tang thopa gune sal khane lurik sanazat

ngaji medieve khil ha chik stung ngap chung ak sum hyang meters nyipge kya chuk yapje dang archu surgu short wave meters pen tuk chutang fm megahertz gya tang chik dang archu sur che ka ga shwani lene ishun chik tang in nga do chu zo ushku tang pe chong tok ka sa da chu zo ushchu sok pa fl melodic sanazat

ngaji akash wani leni jun jik tangin nime chu cho chik tang skar ma ngap chu chadu ka sa ta akash wani de leni urdin ang nasul media news yang doper samachar sanajat

Latin iyo ga da chis pe gani tan tan la ta ai phan to gel le ben jino sil pa san ta dang dring ga ta ai tin lob da gang chame na nga jung in do yas ger in do chame na tin ga ta i yoga da chis si lag len po tin ga ta in jak pa jak lo ba lo nga ta tar in jik tin chame nga ta phan to spo nga ta ai len ne nok sil pa san tin ga tang sabat pa jik in do ya mi mang su jik in nang tin ga ta tu si nyun jik pi nga ta te ga ta gam yul chong ngon in na tin khori kuma nga ta sang ma yong nok tin ga ta spang in do yure ta ma in do tok pe ta ma in do te ni ga skyo za te tin tu si nyun jik nga ta ai yoga da chis nang yam po nyam po tin ga ta zgom tus nyunji pia yas karmash ngi pia ndo karmash shu pia ngatai za chis ngoni kani tan tan latni miji ngi ngatai mitse na nga lusem niski pia itni ma phantok chen mo shu dat ke suma sang te pia tena chang me ngatai i yoga za chis pia tena snang chung ma za dala tena ngatai khengu za mo chen ngol ti za te tena te yoga za chis chirka go nindo ya te phantok ngatai ha go za te te o za dat na tan tan latni ngatai mitse na nga ma khyat jang puji ngatai lewa za chis no kazu ngatai miji ga shoji yong ani nyam po tena ngatai ngatai yoga za dat na yang ngatai zgum gyabchis ya meditation jono te gun zadat na tene tan tan la tene ngata te shu yong chis tene gyu buk chi no ya ken bu chi no te ong ngata i taksa chus te ha gwa na nyam po tene dembe ngata ya shu ji yong na i shu bu ta tan tan la shu yong chis chang gyun san ji mir ku zagan po ngata ha gwa na tan tan la ngata ya shu yong at nang te ong ngata gyospa ji chis ka we ka ne ngata seminar ma skit po jung chis te tsuk sing ngata tene phan tok sma chin mo yedano sum osang tene i gun in pen tene dini tam del po ka sa ta san ken lan ge sam i tu gyang si pias padma do ji sa la zat ka ni lu bu Sanchez la Pulinju.

0: kelpajik machana das bugyalik mangna nga izuk shin mizera he company azuk shin mizera tupe ngen tupe izuk mizera zate nga tayi mani samba jikshas puma ayo anu teo yungo shas manu chi jik chochas inna chi nang kwa dot payot nang goma teo gozuk za chas puma kakchan jigino chi ajuna tene nga tayi gozuk shik zaga chik tene nga ta khurang lambo thoyin chanu tebe nang kwa yuk sa chik tene nga ta yuk sar tanam yuk sar pa tene be nang kwa nang asal te iyo chona ayo shik charuk iyo chona azuk shik charuk yuk sa yuk nga ta hagu anu kazuk shik chona ilas po gyala chao chi chogo so ni nang kwa chi silche shik inna nga ka be nang kwa ta nang watango so te otsok na nga ta chi pura nga ta hagu in gwen anu te pia gozuk cho chas teka ni nga ta yunu kun jiks mi goshet chi nang tot pa jigot nang teo mani gozuk za chas mi gune chi ziranok azuk shik ziranok te sama mani samba mi tang chas goma cho chas chi ajuna thangma tsok yuang manu kachi ga inok yunu jiwe pia lan chi gozuk chos kya kwa tharkel ek gyokspa nam gyokspa tharkel yuang nuk das bumi nanu ya kachik tizuk yunu kya kaana tzapik tuz maa riko sanu lo chik lo tnis lo sum osos lamang pogo ranu ims kyan lo ims titi vim da jis juya minu ale kulia kulia jo na tuz gyun cho chas consistency borde cho jaya chingyam po cho ya chingyam po mani das bumi yuang cha shik mani met kya tanga tang jiks maa jiksa o re das bu gyala yuang manu sante tebe ka jiks maa jiksa yung na yung maang na maang nye kazuk shang cho chen ilas nye chos te maani miduk samse te na nguwa akute kutub na teni nyampu nyampu patience yung goshes bardaj yung goshes yung nye chuen lo chik gor na gor lo niz gor na gor lo sun gor na gor nye chuen zate teni na nguwa tangste cho na teni ko minyan cha shimit kyak te fe teni samba tangste tus tangste cho goshes po maa kakchan diginu teni ten na nang tsof la teni nye tup ram teni nga taayi zinda chuk niz pe dukdas po yong steno tebe nang kwa lop tuk maa maang po jigi ang tang gyala tang ni ko teni thar khel pe no teni na padma la run
1: kunjes ang mo
0: khong jinda chugnis pe nang ko ang tang gyala tang nyam po thar khel ka ni lok tuk shigino teni khong tang nyam po miksa le nga tang horai tus gun ka zuk sha ko sti tus a time management jo che tus de mo jo ste cirka nang jin ko che se ka ni das bu yong che se nang ko cham ji khat le tu teni ska cham chi nga tang tel du te lo skola nga tang miksa le khong tang nyam po di ti wa ti la ni tik jimbo sanchez la khuli
1: Junu gune tikrim sankalangas la jule. Tene ngay junu lop tuk nis la sikyo juste yo. Tene kong niska ngay junu gune tikrim ina gasu juin jule.
2: Jule ya jule.
1: Tene changme sangun la tene ngay niske sankalangas idun la ngoto chik borna.
2: Changma la jule. Tene ngay mea padma la dune niale. Nga government boys higher secondary school na 12th pass out nile.
3: Changma la jule ngay mea kunze sangmo inle. Nga government girls higher secondary school ne 12th pass out chik inle.
1: Kasale tene dang dini tus poki tene dandur chani tushi kinuk tene nyay niske zinda chugnis pe gyuk se nanga ang tang sgyala tang nyampo tharkil sons teno khalale. Tene tewe nang kwa tene nyay niska tene kalas yang na donglen kazuk rik zat gosle.
2: Maang pek chang met binyale ta klas izuk shik exam jizam chang izuk shita manok pahale fit chin meg lekin problem khachi gyot binyale ki distraction ang po chache social media nang phone zatsoks Tak tahu sesuatu macam apa punya lelakin. Tapi yang ngah cek tarian aduk punya le. Tu distraction itu macam pemet punya le. Bas kelas naji labet orang yang fokus cuci ini. Tapi grup social media yang usah cuci le. Cepat ni apa? Touch aduk cuci. Tene. Bas orang usah macam pemet lagi.
3: Tene ni challenges posju nak kita nang time manage cuci sponga tapi sih zuk chat punya le. Jadi nangga jam sih time table cuci nang teka bar bar le dulce charak pin bar bar le dulce cah merak punya le. Tene yang cik cik social media kan emma distract charak pin le. But in nangga orang consistent lose te manage cuci pin le.
1: Kasale tene nyerang gun lupas kudu sila tene jaga jaga tene. Taldik yana plan juanok pahalali. Tewo kazuk shiat zata, tenang nyampo tene, nyerang silche se nang kwa tene, timetable kazuk shiat boratle.
2: Tene, jaktang, nga tsamnyan jaktang class attend chwe dale, jak tsamnyan la jak chiang a class poda me tsale. Tene, class na har period ka wen nao da tsangma attend chwe dale. Ene, timetable jak fix shita me dale, lekin teacher gune chi Class wah homework cuci tangan sejut na, fikir test if you are prepared cuci sejut na, atau sangat time mereka prepared cuci dale.
3: Tapi nengang ta school la absent dukce si class bang cuci si tama ni cuma met pinya le. Jadi naga class na lapkan bukhe tenang sting na exam zane cap panah lak paya le. Oto cap class tenth sting na teu gius sons pasang 12th na te gun macus pinya le. Tene ta class na sons pin. Time manage cuci sepose nang fix timetable jik tama met pinya le. But kau bukhe tenang ka time ika